Wenyo, yakal yulang ha? Ngalikum rang ha? Ngaliko yakalu. Yarudu yula? Nirincha? Chingi chokana ha? Yakal yula? Ngalikum rang ha? Nirincha ha? Wilyani? Ngalikum rang ha? Yula, yarudu ha? Ngali komranga nganya wonga nyuni nyuni mer nganya wonga ya kala yola nga ngali ga ya kala magla nga jogo beri magla nga ani e jogo beri yaro de yola nga